0: Sky Radio, coming to you from Plains Media in beautiful Otatahi, New Zealand.
1: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
3: Yes, magandang hapon, Jusa. Napakaganda ng environment natin ng hapon. Ang sarap ng init, no? Mm-hmm. Buong araw, sigurado ang may mga merong mga nagdedepende ngayon sa solar system. So, talagang full charge ang ating enerhiya sa loob ng bahay ngayon. Ang laki ng savings kaya kung makapag-solar system ka. Oo.
4: Yes, magandang po tayong lahat ngayon. Araw na naman ang Martes. Ika, ano na ba ngayon?
3: Pizza size.
4: Six
3: size,
4: ba?
3: Yeah.
4: Seven. Bukas. Yes. Of October, 79 days to go before Christmas. Lagi kong binibilang yun, diba?
3: Pizza size na sa buwan ng October.
4: Isang buwan na lang din. One month and one day before the general election here in New Zealand.
3: Now, yeah, malapit na.
4: Nakapag-registro ka na ba, kuya? Nakapag-ano ka na?
3: Naayos ko na ang aking details.
4: Yeah.
3: Details.
4: Not the voting papers, enrollment.
3: Details. Yeah, the enrollment details.
4: Yeah.
3: So, okay na yun, na ayos na. Kasi doon pa pala pinapadala sa dati kong
4: bahay. Oh. Yeah, you have to update your details. Sa mga hindi pa nag-a-update, punta lang po kayo sa website ng Electoral Commission, elections.nz.
3: No.
4: Vote.nz pala.
3: Anyway, dito sa kahit on the day pa sa election, at
4: pwede kang mag-update.
3: Basta on that day you turn into 18.
4: yes.
3: Di ba?
4: Speaking of election, alam mo ba, kuya, nag-apply dyan yung dalawang anak ko. So magtatrabaho din sila sa electoral commissions there. So excited.
3: Pati si Riz?
4: Yes, 17 years old. Yeah.
3: Okay.
4: So in electorate siya. So.
3: That's nice. Mm-hmm. Yeah.
4: So sa mga kabataan natin, alam ko open pa rin sila hanggang ngayon eh. Pwede pa mag-apply sa mga gustong mag-work para sa darating na election.
3: Para doon sa gusto mag-volunteer, you could be able to check it sa electorate commission.
4: Kasi paid yun, work talaga.
3: Okay.
4: Work.
3: Yes, so anong tawag nun? It's not volunteering. Sa atin, sa Pilipinas kasi volunteer tawag. Pero volunteer ka, pero watcher ba? Katulad, di ba? Naka-pull watcher ka sa atin, di ba? Mga pull watcher doon, kunwari, volunteer. Pero you are paid by whoever requested you.
4: Yes.
3: Di ba? Sa mga kandidato, ako, pull watcher ako ni lalo na pag pull watcher ka ng isang partido. So, malaki-laking pera yun.
4: Yeah. Ang mga nagtatanong po kung sinong, syempre, alam mo naman, kuya, tayo dito, tanungan tayo kung sinong magandang iboto, kung ano yung mga Hindi ako pwedeng magbigay ng opinion. Basahin na lang natin yung mga policies nila. Pero ikaw pwede, pero ako hindi. Pero bawal dito kasi nandito ako ngayon. Pagkakala lang pag wala ako.
3: But anyway, ang pwede nating mapag-usapan dito, lalo na ang kahandaan ng ating mga kababayan.
4: Yes.
3: Kasi ano ba ang dapat niyong gagawin? Ano ba ang idea? Paano mag... ang pagpili naman ng kandidato, siyempre makapagsabi tayo, but we could not be able to mention any party
4: yes,
3: sa pagkangayon. Pero kung sasabihin mo,

0: lang naman na ito ang mga nakasali sa, 'di ba? Mayroon tayong mga registered parties dito. Umaabot ata ng 11 ng 19. Pero hindi yun lahat ang sumasali. Eh kasi katulad yan, itong kwan, itong sa marijuana, anong tawag yan? Partido yan dito, registered party yan. Pero sa election, hindi ata sila nag-sumasali, wala silang representative na pinapatakbo. But they are considered as a party, registered party. Cannabis. Cannabis party, yeah. At saka dami pa, ibang madami, mga party-party.
1: Pero bibigyan natin sila ng update in the days to come. Maganda nga sana. Meron ako in-invite sa Electoral Commission pero nahihiya sila kasi daw parang yung lumabas sa ano daw sa live radio. Eh sabi ko hindi mo makita yung baka sa live lang natin makikita, diba? Anyways, kuya, hindi tayo nakapag-broadcast last week. Kamusta ka na ba? Ano nangyari sa'yo? Pares pa tayo nagkasakit ng pasensya na po mga kababayan.
0: Siguro sa sudden change of weather na yung nakapaghanda na yung katawan natin sa lamig. Yung mainit. No, mainit.
1: Tapos biglang lumamig. Pagkatapos
0: biglang lumamig.
1: Yeah, yeah. Ako masakit ng throat ko nun. Tapos syempre nagkaroon ng event, diba? Na speaking of event, siyempre, kailangan natin magpasalamat. Magpapasalamat pa rin ako. Oh, tapos na to, pero magpapasalamat pa rin ako. Dinala ko pa rin to. Actually, daling ko sana yung ano, may mga signature nila, pero malaki yun. Pero maraming salamat. Nandito ka, kuya. Thank you. Thank you so much po sa lahat-lahat ng nanood po. Na
0: so far, ang ganda ng feedback.
1: Talaga.
0: Oh, ang ganda ng feedback ng ano, na sinasabi nga nila na kailan pa kaya mag-gun ulit?
1: Napakadaming tao. Which is really, di ba? Nakakataba ng puso. Dun, alam mo yun, yung hindi pa dumadating yung entourage nila, ang dami ng tao sa labas. Nanghihingi rin po kami ng pasensya sa mga lahat ng tao nag-antay. Dahil po galing pa sila ng Queenstown. Hindi ba late nga sila dun sa luncheon, ano nila, sponsor ng Edgardo's Grill. Kasi nga, syempre, ang layo ng biyahe, kuya, pagod na pagod sila. Pero kahit pagod na pagod sila, biro mo naman yung binigay nilang energy, diba? Nakakatuwa, ang saya-saya. Natapos mo ba?
0: Oo.
1: Ayaw mo, ano. Syempre naman, dapat kailangan mo tapusin, napakasaya eh, diba? Alam mo, sa sobrang pagod ko, hindi ko na kaya bumaba dun sa green room nila sa dressing room. Kaya pag-akit ko, nung bumaba ako doon, para i-check lang sila, pag-akit ko, hindi na ako ulit nakababa dahil sa sobrang pagod ko. Grabe. Yung alam mo, nanginginig na yung paa ko dahil pagod na pagod.
0: Hindi, actually, yung pag-change ng ano ko, yung sikmura, nag-start talaga that night ng Sabado ng gabi. Kaya nga sabi ko, parang ibang pakiramdam ko, parang pagod. Nang sabi ko, parang bibigay itong katawan ko. Kaya pagka kinabukasan noon, doon na nagsisimula. Pero nakapagbiyahe pa din ako.
1: Saan?
0: Nag-Uber. Nakapag-Uber pa rin ako noon. Pagkatapos noon. Pero wala na, maya-maya. Yung parang ikaw na lang mahiya sa customer na uubo ka o di kaya sisipon
1: niya.
0: So, ganun. But anyway, yung sudden change ng ano, nasingitan kasi tayo ng last blast of winter na inaakala natin dahil spring na, no? Tapos na nga yung mga cherry blossom, wala na eh. Nagwi-wither na nga yung mga daffodil. So, ibig sabihin, pag wither ng daffodil, that's the time na we could be able to start planting. Yan ang cycle na yung nakasanayan na natin na, okay. Ibig sabihin, makapagsimula na tayo ng gardening natin. Magsisimula na tanim-tanim ng mga gulay dahil tapos na talaga ang winter. Yeah. But ang nangyari, parang bigla ata yun ng zero degrees ang temperature. Pagka kinabukasan, makita mo ang puting-puti ng diba? Bundok.
1: Tapos umulan pa nung the day after the concert, buti nga day after. Tapos, alam mo ba kuya, di ba nag-snow? So hindi nakabalik yung mga tiga Queenstown, papunta kabalik kasi nga sarado yung

0: ako nakakatawa. Ang saya naman talaga, no? Parang feeling
1: ko. Oh, oh.
0: Kasi sabi ko, nag-post nga ako na meron akong isa, very loyal ako dun sa choice ko ng ano eh, ng paborito kong banda. Nag-iisang Filipino band na paborito-paborito ko. Pero patapos ko silang panoorin, parang nagbago na yung paborito kong banda. Napakagaling nila. Pati yung ang bait pa, kuya. Tapos, ang bait ng manager, si Miss Julie, thank you so much for your kindness. Yung kanilang team, si Sam at saka si PV na technical, ano nila, coordinator ba? Director nila na si PV na kapatid ni Jess. Napakabait nilang lahat. Grabe. Sobrang saya. Salang kasama. Walang ka-arty-arty po sa katawan. Pero gusto ko rin po magpasalamat sa lahat-lahat ng sumuporta. Unang-una na dyan ang ating mga sponsors. Of course, yeah. GM Immigration Services for their visas. Likha. Ito po, sila po ang exclusive NSAID tour provider natin na magmula Queenstown hanggang Christchurch. Talagang sila yung nag-provide ng transportation nila. And of course, RM Homes for the after party hosting si Myra and family. Thank you, Myra and Ramil, my friend.
2: Yeah, in-invite nga nila ako doon na pupunta sana doon nung that night. Kaso wala na, masama na talaga yun.
0: No, ang dami pa rin tao. Of course, Edgardo's Grill na napakabait na kahit hindi na fulfill yung pagtugtog kasi nga sobrang late na sila nakarating. Tutugtog sana sila doon.
2: Ah, okay.
0: Oo, na gusto nila, na ayun lang request nila kung pwedeng kumanta or tumugtog man lang kahit isang kanta lang. Pero dahil sa sobrang late na, tapos nagmamadali na, tapos may meeting pa si Jugs, hindi talagang kailangan na namin mag-pull out ng time na yun. Maraming salamat for your understanding. Of course, si Vibes na nagpakain ng mga performers at ng front act performers and the volunteers. Kahit hindi ko natikman. Hindi ko natikman eh. Yung sponsorship niya. Kasi nga, galing na akong Edgardo's Grill. Tapos, pagdating ko, syempre, busog pa ako. Tapos, ayoko nang kumain dahil pagod na ako. Tapos, sabi ko, kakain na tayo ng sa after party. So, hindi na rin ko nakain. Pero, thank you so much. Alam ko naman, masarap yun. At si Mary's Chow, sila Ami and Oka. Napakaganda. Dami nilang pagkain ng Sunday, kuya. May lechon pa. Nagbulat talaga ako. Then, of course, Kabayan Radio for the media partnership. And, of course, si Lance Morrison and the Morrison Motor Group. Thank you so much. Pati sa ating mga performers. Now, napanood mo ba yung pre-show, yung Hiraya Music Festival?
2: No, hindi nga ako nakarating doon dahil may si Sayon na yun sa
0: akin. O, tsaka galing kayong church niya.
2: May piano lesson si Sayon at that time. Eh, may trabaho si Clarissa. Kaya,
0: napaka-doting lolo naman. Yan. So, thank you so much. Ito yung unang kauna-unahang Hiraya Music and Wellness Festival. It will be done yearly. At sana ganun pa rin ang pagtangkilik. At sana dahan pa rin ang fast production ng artist, ng mga celebrities. Ano. Thank you, Fast Productions, Dixie and Raisa, mga Sisi, thank you so much sa inyo na for trusting us again with the Itchy Worms Akin Ka Na Lang New Zealand Tour Partnership. Thank you so much. So, sa pre-show natin, ang mga kumanta dyan ay, ang mga nag-perform ay sila Carmela Lailo.
2: Nagkinami Carmela.
0: From North na sobra talaga na ang suporta galing pang Palmy. Hindi nagpabayad dyan, kuya. Utong yung kanyang pamasahe. Hindi ko alam paano ko makakabawi sa kanya. Si Wendell Coria at saka si Kurt Mordeno, Angela Guda, syempre, Ian Mercado, and of course, syempre, ang nag-iisang Joey Mendoza, kasama ang mga banda na Espasol Band, Jammers and Said, at ang hindi rin nagpabayad, Saturday Nights. Thank you so much. And of course, meron palang pinalit na na drag queen, si Chris Villarmea.
2: Uh-huh.
0: Yan. Hindi ko siya napanood kasi nasa tayo noon, nasa Edgardo's Grill, pero umano daw eh, performance level daw to the max yun eh.
2: Ay, yung parang kwan?
0: Drag show, nag-drag. Yan. And of course, syempre, Jackie Reyes and Queen Montano para sa kanya. Si Queen

0: Talagang from start to finish, nag-host siya. Thank you so much. Si Carmina, hindi nakapunta kasi nagkasakit, pero I hope she's well now. Yan. So, madami pa akong gustong pasalamatan, pero baka may gusto ka munang sabihin, Kuya.
1: Yeah, well, doon sa ano sa event na iyon, naman ako doon sa loob, paikot-ikot ako doon sa mga, ang ganda ng mga feedback ng ano ng mga audience natin, lalo lang sa general admission. Hindi ko akalain talaga na ganun kadami ang, nang parang first time ko rin nakita na ganun kadami ang sa, oo,
0: diba?
1: Na talagang
0: no problem.
1: Di ba matagal pa binuksan yun, nag-a-kuan pa sila, nag-a-set up, nag-a-set up pa sila sa sound check. Samantala, ang kuan na, doon sa labas, talagang nag-antay,
0: nagpapasalamat ako sa understanding at pasensya ng ating mga kababayan. Although meron ding di mga natuwa dahil nga nagantay sila ng matagal, pero minsan sa event talaga hindi mo maaasahan, diba?
1: Oh.
0: Na may mga ganong pagkakataon na talagang
1: adjustment.
0: So maraming salamat po sa lahat ng inyong mga understanding at patience.
1: At saka yung mga kwan ninyo, yung mga volunteers ninyo. Ang dami din na kwan doon na nakapag- alalay na yung sa staff ni mo sa ano sa
0: speaking
1: event.
0: Of volunteers, papasalamatan ko silang lahat, ha. Dahil na natin Mad Brothers Blade and Marty, of course ang mag-asawang Tino at Joyce Naga, thank you so much for coming over to Christchurch para lang tulungan kami.
1: Punta ako dyan sa weekend sa ano nasa Queenstown ako.
0: Kontakin mo sila. Of course, Romel Guda, Edward Villoria, Randy Romero, Dexter Lopez, J. Mart Arias, Josh Villoria, Jacob Villoria, Hannah Hazel, and Haya Romero, Rizel Lozano, Janesca Iran, Jade Iran. Hindi ko na mababasa. Leia Medina, G. Hapil, Karen and Ryan Verbo, PJ Onasan, Albert Iran, Edwin Bartolome, April Colina, Teres, Trish Ollis, Monching De Dios, Edward Caro, and of course, ang aking mga dame sisters, Ana Rowena Romero, Maricel Villoria, at Eden Guda. Thank you so much po sa inyong pagtulong sa amin. Maraming salamat sa lahat po ng nanood. Maraming salamat. Sobrang saya ng gabi na yun.
1: Oh, yun.
0: Wala ng pagod.
1: So, yeah, si Edwin pala, no? Nangangailangan kami, Edwin, mag-contact nga kita.
0: Oh, yeah.
1: Mangangailangan kami ng photographer siguro doon sa aming event. This coming kwan, 23rd, 23 pa naman. Baka libre pa siya.
0: Yeah.
1: So, yeah, sa mga volunteers na napakabait doon sa ating event na iyon, ang ano nila ng ang sisipag at pasensyoso rin minsan, di ba? Alam mo naman pagka may mga customer manonood minsan na
0: yes.
1: Unpatient.
0: Unpatient
1: na mawala ng pasensya. So, but still we could be able to handle. Yan ang importante dyan. Ano.
0: Oo, ang ano, tsaka pati ano, ang lamig kasi nung araw na yun, kaya bigla namin pinapasok lahat ng mga ano, mga tao dun sa labas, pinapasok namin sa loob. Pero dahil nga nagkaroon ng konting delay na hindi natin naman inaasahan. Kasi sa Queenstown, nag-start yun on the dot. Talagang, oo. Kasi syempre walang ano eh, hindi, nandun na sila eh. Days before nandun na sila. Pero speaking of Queenstown, pasalamatan din natin yung production crew natin sa Queenstown, ha kuya? Bianca Nagal, Maria Navasca, Rachel Guanzon, Gino Gomez, si Gino isang drag queen din to sa Queenstown na nag-MC. Thank you so much. Mia Basilio, Milko Mangahas, Edward Caro, Joel Castillo, Victor Alzaga, Andre Bigcas, Dean Galliardo,

0: Bigcas, Nico Bigcas, Lisa Kirsten, Sarah Nokum, Judy Gagliardo, Isa Rizzo, Nelson Parilla, at Ogi Rizzo. Thank you so much sa inyong tulong. Ganun din ang mga sponsors natin sa Queenstown. Napakadami nilang sponsors, Kuya. Basahin ko ulit. Of course, GM Immigration Services, Likha, the official transport partner. Noodle Canteen, ang may-ari doon sa Queenstown ay isang Pilipino. Si Henry ata to. Tsaka K-Town Barbecue. Tapos, Triple A ba to? Concrete Pumping. Sino ba tong isa na to? Kafoodie. And 11th Avenue. Bin 88 Gold Limited. Boatswain. Queenstown Cleaning Services. At ang Queenstown Papawis Basketball League. Thank you so much sa inyong lahat sa pagsuporta. Ang dami ring nanood sa Queenstown, Kuya. Grabe. Para kasi first Filipino band to perform in Queenstown concert. Oo. So, nakakataba ng puso. Tapos nag-post pa sila na ito daw ang most successful international show nila. So, nakakataba. Okay.
1: Wow. So, ang Queenstown could be able to be one of the nang makikita natin na growing na area na magandang dalhan ng mga event.
0: No, pati daw in Cargill, madami daw Pinoy.
1: Oo. Uh-huh. Mm-hmm. Pero hindi pa nakapag-try doon ng events sa Cargill na...
0: Pero parang napupusuan nilang gumawa doon ng
1: maganda yun. Mm-hmm. Oh. So sasakupin na yan ng Queenstown.
0: Yeah. Oh. Ano ang pinaka nagustuhan mo highlight doon sa concert, Kuya?
1: Yung nagandahan ko yung kanilang kan sa yung before sila yung kanta talaga nag-transform sa into may parang adlib siya na na kanta muna pagkatapos yung parang story diba?
0: May segue before nakakaiyak ano yung amit ng barkada naiyak ako dun eh siguro isa na rin dahil sa yung pagod ko parang natapos na dahil ako dun kaya kapang kami nila Dixie dun eh dahil nakaka-touch naman yung awit ng barkada tapos may mga pictures ang ganda diba
1: yun ang nagustuhan ko sa kanilang performance na hindi katulad na okay, for kantahan lang kung ano ang title lang parang nag-create muna ng story so lalabas pa rin ng originality ng kanilang the way they perform that song or paano nila i-present yung song na napakaganda.
0: Mm-hmm. Ako ang pinaka nagustuhan ko doon yung nagpaakyat sila ng audience. May batang nag-perform. Napakagaling, diba? Actually, yung bata na yun, kung nandun ka sa Edgardo's Grill, andun na siya kumakain.
1: Ah, okay.
0: Tapos sabi niya sa akin, dala-dala niya yung drumstick niya. Uh-huh. Tapos sabi niya sa akin, favorite niya daw si Jazz. Nagulat ako kasi normally, diba? Parang normally sa banda kasi ang lagi mong napapansin yung lead vocals, diba? So nagulat ako nung sinabi niyang favorite niya si Jazz, yung drummer. So sabi niya, tinatanong niya ako kung pwede ko daw papirmahan. So sabi ko, of course. Kasi ang bata pa eh, no? Sabi ko, of course, halikadi. Kahit naman matanda niya siya, pero dahil bata siya, mas special, diba? Yung pakiramdam. So inilapit ko siya kay Jazz. Si Jazz din parang na-amaze na, oh, meron akong fans at bata, diba? So nakakatuwa. Tapos tinanong ko yung parents niya. Sabi ko, ganyan, manonood ba kayo? Tapos sabi niya, oo nga, gusto nga niya manood yung bata daw. Tapos sabi ko, di manood kayo. Tapos, alam mo, Ride and Enter, Kuya, bumili sila ng ticket. Sabi ko, andun yung, yung QR code. Uh-huh. Kinuha nila kasi nakapost dun sa, diba, yung QR code, yung poster natin andun kay Edgardo's Grill. Bumili sila. Tapos pagbalik ko sa Edgardo's Grill, a few moments later, nandun na rin sila. Nakapila sila sa VIP pa mismo. So, kulat ako kasi siya rin yung, sabi ko nga kala Jukes, tinawag nyo ba yung bata? Tinawag ba nila? Hindi ko kasi napansin eh.
1: Bali, nasa front kasi sila.

0: Kinaka-front, kinakanlong ata ng tatay yung bata. So, hanggang sa naano, napansin doon ni, ano?
1: Ni Jazz, ni Jugs.
0: Ni Jugs, oh. Kaya na-invite siya doon.
1: Ang galing-galing, ano?
0: Siguro ang bata, may ano na talaga siya sa
1: fashion,
0: sa drums. Kaya yun ang binabantayan niya sa isa sa mga group of bands palagi is yung mga drummer. So kaya mapipili niya yun ang pinakagusto niya kasi parehas sila ng
1: galing-galing.
0: Ako naman, ako may hindi naman ako mahilig mag-drum pero ang binabantayan ko sa banda actually drums din.
1: Talaga.
0: Drums at saka tung bass. Hindi ako marunong mag-gitar.
1: Ano bang difference noon? Actually, hindi ko alam. Tinatanong ko sa asawa ko, anong difference ng lead guitar, ng bass guitar?
0: Siyempre, ang bass guitar is yung apat lang na chords na puro bass. Boom, boom, boom. Ang lead naman is yung falset. Pagkatapos,
1: Kaya tapos yung rhythmic guitar, ano naman yun?
0: Yung rhythmic, yung kana, yung rhythm ng ano ng music lahat ang dala niya.
1: Kaya sabi ko sa iyo hindi ako masyado kaya nung napanood ko sila, ang galing-galing, grabe.
0: Kasi mayroon akong sinusundan kahit diyan sa YouTube, may paborito ako diyan at minsan sa bahay. Na yung sawak ka na ng makikinig sa music kahit diyan sa ano sa sasakyan ko sa may file talaga ako na puro drum set lang.
1: Talaga?
0: Oh, drum set lang yan. Lalo-lalo na ang drum sets ng ano ng Japanese. Di ba yung Japanese?
1: Nasa Japan sila ngayon.
0: Ganda ko pagkatapos drums ang combination niyan is flute. So pagka magkasabay ang drums at saka flute,
1: maganda.
0: Ang ganda. Or drums at saka yung bass na gitar. Yan sila. So may isang bass guitarist na paborito ko, 7 years old na bata, babae pa.
1: Saan, tiga dito ba yan?
0: Hindi, sa US.
1: Alam ko tiga dito.
0: Sa US. Pero maganda, ang pan, pan po yan, sinusubscribe ko yung kanyang YouTube channel.
1: Uh-huh.
0: ang galing ng bata. Kaya sa playlist ko, nandyan din yan siya. Sa isa sa mga playlist ko yung ano. Ganda, yan ang binabantayan ko rin sa mga banda is yung drummer.
1: Well, napaka-memorable niyang ano na yan, niyang concert na yan. And
0: saka di ba may isa din na guest siya doon, kumanta, nag-gitar
1: din. Si Brian yun yung nag-gitara yung pinatawag. Sabi ko, kilala ko to eh. Si Brian. Nang Saturday, di ko sure kung Saturday Nights or Jammers, Jammers Ensed sila. Pero sa banda rin siya. Pero matagal na natin kilala si Brian.
0: Si ano, yung anak ni Myra. May ano din doon ng ano, na gusto ano. Kaso, wala na atang time at the time na pwede nila siyang maisingit. Ang sa kanya naman kasi na instrument na ginagamit
1: is
0: ng keyboard.
1: Keyboards, tama.
0: Kaso wala na atang panahon noon.
1: Kasi nga dahil late na naka-start. So, sabi nila kaya pa nila mag-perform hanggat madaming masaya. Kaso sa yung venue daw ang hindi masaya. Actually, hindi yung venue, yung tech provider ang hindi masaya. May hindi po maganda experience namin yan, pero gawa ng mabait kami ni Kuya Alfie, hindi namin sila ibabash. meron lang kaming hindi maganda experience, pero hindi na lang. Para to protect them. Baka mamaya, magkaroon pa tayo ng issue dito.
0: But anyway, Jusa, bago tayo dumiretso, magpaalala muna tayo ng isang ating mga nagpapatakbo ng ating programa dito.
2: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to

0: of Iron Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
1: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Yes, 31 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6 at patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa, Kabayan Radio. Dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. At binabati ko rin ang lahat nating mga taga-subaybay, mga kababayan natin dyan sa may Southland na nakikinig sa ating programa dyan sa may Radio Southland at saka sa mga kababayan din natin sa buong Otago region. So, nakikinig via OAR o Otago Access Radio sa may Dunedin. At sa mga kababayan natin sa may sa buong Marlboro region, nakikinig sila via Fresh FM. At sa Palmy, Manawato, nakikinig via Manawato People's Radio or MPR dyan sa may Palmerston North. So, isang magandang, masayang bakasyon pa pala. Isang last week na ng holiday ng ating mga kabataan sa elementarya.
3: Ay, kuya, babatiin ko pala ang aking George's friend na si Angelica. Happy 50th birthday, October 4. Pumunta siya dito. Dapat pala next week nandito ko para maging guest natin siya.
2: 50th birthday.
3: 15th. Hindi, 50th.
2: Yeah?
3: 50th.
2: Kaya nga, 50th birthday, nag-50 na siya. But anyway, sa mga babae naman kasi ang 50 nagiging 40.
3: Wow. Hindi halata, diba?
2: So, happy birthday, Angelica.
3: Next week, sa Sunday, nandito na siya. So, sana sa Tuesday, nandito ka para guest natin siya.
2: Mm-hmm. Oh, yeah, i-arrange ko sa mga guest ko kung pwede ako
3: mag- pag-guest mo rin dito yung mga guest mo para ma-experience nila.
2: Yeah, diba? Pwede.
3: Diba? Why not?
2: Ang mga guest ko is mga retired.
3: Okay lang, diba? Para ma-experience sila paano dito. Tapos may matanong ko sila kung anong mga ganap sa buhay nila. So, tanungin mo mga gusto nila ma-experience ang radio tour.
2: Yeah.
3: Diba?
2: So, basta na, anyway, hanggang 15, so, 15 ata is Miyerkules na rin eh.
3: No, Thursday, I think.
2: Thursday na ang 15?
3: Mm-hmm. Kasi Wednesday is, yeah, Thursday, 15.
2: So, yan ang mawawala ng isang linggo si El Cap. Mag-holiday ako.
3: Pero dapat nandito ka sa Tuesday.
2: Yeah.
3: Dapat nandito.
2: Sige.
3: Kasi nandito si Angie. So,
2: nandito na kami niyan. Tuesday.
3: Mm-hmm.
2: Kaya nga ang ano nila
3: Tsaka alam mo ba kung bakit kailangan nandito ko sa Tuesday? Kasi merong mag-i-interview sa akin sa Tuesday and gusto nilang i-feature yung meron silang video presentation. I mean, parang gagawa sila ng video na ikukuhanan nila yung mga ginagawa ko dahil yan dun sa King Service. So,
2: okay.
3: Gusto ko sana nandito ka para at least pag nag-video sila, makasama ka sa video. Sa interviewin nila ako. So sabi ko, ay gusto ko kasi kasama sa sa video yung ginagawa natin dito sa radio. So kung
2: sige lang, i-arrange ko yan sa kanila.
3: Oo, isang oras lang, please.
2: So far, ang mga kababayan natin, isa din to sa mga inaabangan ng marami, yung impeachment trial. Ano, gusto niyo
3: makakuha
2: ng update?
3: Sige, gusto natin
2: ang
3: update.
2: 33 days na ang ating impeachment trial sa ating Vice President.
3: Uh-huh.
2: So far, mga kababayan, hindi pa rin sila naka-establish na.

0: mga ebidensya na tumutukoy talaga doon sa Vice President.
1: Pero parang nakita ko si Basti doon, tama ba? Lumabas ba siya?
0: Andon si Basti, behave lahat na. Behave lahat na mga senador, kaya nga ito lang mga side comment lang ano. Alam mo naman diyan, kung sumusubaybay kayo sa impeachment trial, iba-iba ang attitude ng ng ating mga senador judge.
1: Mm-hmm.
0: Alalahanin natin ang senator judge natin ay hindi yan sila mga into the legal kasi yun nga ang sinasabi nila ngayon, sabi ng mga senator judge, paano na lang yung mga senador na hindi wala diyan during sa impeachment, mm-hmm, pagkatapos makakabuto sila, so parang na yun. Isipin niyo mga senador, ang desisyon niyo hindi yan nanggagaling sa inyo, alam niyo yan. Diba, kayo, may legal team yan sila . So ibig sabihin si legal team ng isang senador, lalo-lalo na ipalagay natin si Rapi Tulfo.
1: Mm-hmm.
0: Si Rapi Tulfo, si Edwin, si Erwin Tulfo. Yung mga kadalasan, iilan lang ang mga senador dyan na mga lawyer. Mm-hmm. So ibig sabihin sila, for them to decide the right decision legally,
1: they had to consult with their legal team.
0: So ibig sabihin, kung mag-consult, they will have to rely, mm-hmm, in legal minds nila sa kanilang team.
1: Yeah.
0: So ibig sabihin, it doesn't come from your heart, it comes from your legal team.
1: Mm-hmm.
0: So yan ang inaano ko na. So ngayon ang doon nung mga sa ilan yan sila na nagiging hostile witness. Ang hostile witness, kumbaga pinilit nila ang tao mag-witness kahit hindi naman siya masasabi natin na labag sa kanilang kalooban. But pretty sure ang kwan yan, mga sumusunod sa kay BP Sara, number one.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang staff.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, saan yun magkakampi yung staff niya dahil kinuha mo siyang, diba, sa kanya talaga yung amo.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang lawyer, si Attorney Pua, kinuha nilang hostile witness. Si Basti, kinuha nilang hostile witness. So, una doon, sinabihan ni Rapi Tulfo, I don't know, na-encounter mo ata yan, stupid witness, which is, yun nga ang sinasabi na unbecoming na comments sa, towards a witness. Hindi mo dapat sabihin ng witness na stupid.
1: Mm-hmm.
0: Saka, unang-una, ano din yung witness na yan? Reliable siya sa kanya. Dahil hindi niya lang mapiga ng kanyang gustong marinig na reason, sasabihin niyang stupid. Yung pangalawang hostile witness, sinabihan niya rin na nagmaang-maangan. Nagtanga-tangahan.
1: Narinig ko yun.
0: Hostile witness rin yun. Yung pangatlong hostile witness, si Attorney Poa, sinabihan din nila na abogado na walang alam. But very bright, intelligent yan si Attorney Pua.
1: Hmm.
0: Makikita mo sa mga discussion, hindi yan siya nagbabasa ng kanya notes.
1: Hmm.
0: Talagang bright boy si Attorney Pua. So, sinabihan rin nila na abogado na walang alam. Si Basti, behave lahat.
1: Nakita ko, hindi ko napanood yung mas into showbiz chika ako lately.
0: At saka, ang nakakatuwa sa kay Basti, di ba, mga ilang araw na, siguro napilitan na lang nila, siguro isa lang si Basti. Kasi, kung titingnan nila ang social media konti ng impeachment, nagde-decrease yung nawala ng tao ng gana.
1: Na

0: sundan yung impeachment.
1: Yes, yes.
0: Nung inilagay si Baste, dumami! Dumami!
1: Actually, ako, wala na rin akong ganang manood. Pero nakita ko si Baste, oh, si Baste yun. Totoo ba to? Akala ko parang AI lang.
0: At saka mga interjection ng mga lawyer, kita mo, ng mga senator judge, di ba? Behave! Behave talaga! Pati nga si Kwan, parang si... sino to? Si asawa ni Sharon?
1: Kiko.
0: Si Kiko, talagang ano pa, si Villanueva, mga comments niya, pati si Rapi Tulpo. aanin mo si Baste. Si Baste ay presidente yan ng PDP laban na. Siya nang pumalit sa posisyon ng kanyang ama. Di ba sa PDP laban. So, yun ang nakikita nating mga kaano-ano na mga pangyayari sa mga nakaraan na impeachment trial. Dapat maano pa doon si Trillanes.
1: Hindi nga doon lumabas.
0: Umiksi na si Trillanes. Ngayon, di-decline siya ng hindi siya di-decline. In-eject siya ng prosecution. Kaya nga ang ginaano niya, sinisisi niya si Chess Escudero. Kasi di ba hindi siya hindi na siya naging witness doon. So doon naman sa Kwan, gumawa siya ng press con. Kinagat naman siya ng mga ilang media.
1: Siyempre.
0: Kinagat siya, magpa-press con na lang siya. So ang nangyari doon sa press con niya, sinasabi niya doon na wala si Chess Escudero karapatan na hindi siya ipapatawag. Kasi nagtaka siya, ilan sila na binigyan ng subpoena na dapat na ma-invite. Siya lang daw ang hindi nakatanggap ng subpoena. So ngayon, sabi nga ni Rapi, ang desisyon ni Chess, hindi naman sa kanyang desisyon yun, sa kalahapang kalahatan yun.
1: Yes,
0: at unang-una, hindi naman si Chess nagpadala ng subpoena dahil giwidraw ng prosecution. So dapat ang sisina si prosecution, kaya si prosecution ang nag-withdraw. Napag-isipan nila siguro na magiging tong kwan niya, ang testimonya niya. Kasi amlak ang kwan kahapon isinalan si amlak. Ang pinakamatagal na witness na isinalang sa history ng impeachment trial sa Pilipinas. Just imagine, almost a day. Pero bright boy din. Ang katakataka lang doon na ang kinakounter nila na it's really a prepared witness.
1: Hindi, ganoon naman talaga. Nagpe-prepare naman talaga lahat bago ang
0: No, ibig sabihin, 2 days, nilagay siya dyan tinilaga siya as executive officer.
1: Okay.
0: Before, pagkatapos 2 araw pa lang na inilagay siya, pinadahan tayo ng subpoena. So ngayon, gumawa sila daw ng... Pero may ready na ng mga... Yun ang gina-question ngayon ng
1: Yung mga kababayan natin, kaya ngayon dito sa New Zealand, interesado pa rin kaya dyan sa mga nangyayari sa Pinas?
0: Very interesting actually. Very interesting. Kasi ang...
1: Ang ganda kasi, katulad ikaw, may mga katulad ng ibang kababayan natin na interested pa rin sa mga ganyan. Katulad mo na sobra talagang nanonood. Yung asawa ko, nanonood din siya lagi na mga ganyan. Diba?
0: Ang interesting kasi, habang nalalapit ang impeachment, yung mga minority nauubos na.
1: Ilan na lang ba sila dyan ngayon?
0: Ilan na lang. Ang pinakabukal, ang isa na lang na iwan na mabukal din ng sequel, bahala na magkapatayan si Robert. Talaga, attention ni Robert, talagang bad boy talaga, di ba? Yung laking kulungan So ngayon, wala, medyo tumahimik na rin siya.
1: Tumahimik na ba?
0: Eh, may kaso siya eh.

0: Ano kaso niya yung kay ano? Kay Bato
1: yung... Oo, oh, yung ano. Pagkatapos, si Bilyar.
0: Oo. Oh. Oo. Oh, meron, meron ako nabasa na parang umiyak siya.
1: Si ano, si Camillion yung
0: si
1: umiyak.
0: Si Camilla, oo.
1: Oh. Oh, pero yung kapatid, lumipat na.
0: Ah, lumipat na ba?
1: Lumipat na si...
0: Oh,
1: si
0: Mark. Interesting. Oh. Majority na siya?
1: Oo, oh, majority na si Mark.
0: Talaga? Siyempre, hindi ka napanood dahil busy ako.
1: Pinababaan pa rin yung, di ba? Pinababaan na yung kwan, threshold.
0: Hmm.
1: So, instead na 16, kwan na lang. Basta bumaba ng threshold. At pagkatapos doon, si Mark nakita na doon. Kaya nga, unexpected na daming nagulat doon na bakit nandoon na si Camille, payak-yak pa dito. Tapos ang kapatid, sabi nga ng mga ibang comment, umiyak si Camille kasi iniwanan ni Mark. Lumipat na si Mark doon eh.
0: Talaga po.
1: Oh, so, ngayon,
0: interesting.
1: Ang kumalma si, ano, si Cayetano rin.
0: Hmm.
1: So, hindi nag-...
0: Eh, hindi, kasi kalmado na sila ngayon dahil, ano, alam mo na mangyayari.
1: Kaya nga, may nakahain na rin ang kwan, ang kaso, may sampina na sila sa, ano. So, ang sunod niyan, ipupursigihin na yan sila ng ombudsman na katulad kay Marcolita. So, si... Kaya, pag hindi ka sumapi sa kanila, talagang mahihinog ang kaso mo.
0: Fun yan. So, nakakatawa yung nangyayari sa Pinas. Kasi sila dating magkakampi, naging buwag-buwag na sila talaga. Anyway.
1: So, ngayon ang assessment, analysis sa ano.
0: Anong analysis mo dyan, kuya?
1: Pagka, in case ma-impeach si Sarah. Pag ma-impeach si Sarah... Andiyan pa naman si Basti. Oh, si Basti. Oh, si Basti, qualify na qualify talaga ang ano ni Basti. Kaya kita mo, kaya behave sila lahat. Si Basti ay nagano. But may isa pang strategy dyan. Before matapos ang kwan, ang impeachment kung magka ano talaga, pwede naman mag-resign si VP Sara as Vice President at mawala yung kaso lahat.
0: Pwede rin.
1: Oo, oh, yan ang isa sa mga... Pero nakikita nila sa prinsipyo ni Inday, si Inday, hindi yan ang tao na sumusuko.
0: Oo,
1: oh, palaban yan.
0: Nakita ko yung ano natin, yung live natin ngayon sa Kabayan Ridge, sa FB page. Ang ganda ng kulay natin. Green. Green and yellow. Ayan na, dapat pala nag-uusap tayo. Kuya, nung susuotin mo para medyo maganda tingnan sa live natin.
1: So anyway, pasensya, hindi ko mababasa lahat ng ano kasi wala na palang lubat pala tong laptop ko, hindi ko makikita But I know na maraming sumusubaybay sa atin at sumusunod sa ating programa. So binabati ko na lang, ipatuloy niyo ang pag-subscribe, pag-like at pag-share sa ating mga ating live show. At kung gusto niyong mag-interact, just leave a message.
0: Yes.
1: Para makapagbigay rin kami ng kasagutan kung meron kayong mga katanungan.
0: Uh-huh.
1: So,
0: and sa mga susunod na araw po, meron tayong mga special guests. Tayin lang nila. At alam mo ba kuya, kanina bago ako pumunta dito, nakapag-meet ako dun sa ano, sa community engagement advisor ng ombudsman. So nagpapasalamat sila dun sa interview na ginawa nyo. Kasama mo si Jackie nung in-interview, diba? At saka yung help natin na ginawa sa kanila nung ano, nung nagkaroon sila ng community engagement workshop dito.
1: Yeah.
0: So yun na medyo mabilis lang yung pag-uusap namin kasi gusto niya lang magpasalamat sa atin. Nakakatuwa kasi galing pa sila ng Wellington. Sa parliament sila yung ombudsman, diba? So, nagpunta lang sila dito para magpasalamat sa atin. Very short lang. Pero yung kaigihan ng pag-uusap namin, sinabi nga niya na kailangan pa nila ng mas madaming community engagement para malaman ng mga different communities dito sa New Zealand yung role ng ombudsman. Diba? So kasi iba takot na magreklamo pagka ano.
1: Yeah, tama.
0: Mm-hmm.
1: Actually, after sa interview, pumunta nga ako doon sa kanilang workshop doon sa nakapag-attend. But anyway, wala na tayong oras, Diyosa, at maraming salamat ulit sa ating
0: mga kababayan. Wala naman tayong oras, meron pang oras. Sa'yo ba? Mga guest mo ba yan?
1: Hindi.
0: Susunod sila.
1: Diba,
0: meron po ata tayong kasunod na program. So, lahat mabait si Kuya Alfie, sinibigyan niya ng time para mag-prepare.
1: May prepare. At least may 10 minutes sila na less than 10 minutes na lang eh. So, yan. Kita-kita tayo ulit at abangan ninyo ang magandang guest namin sa sunod na
0: Martes. Kailangan nandito
1: Martes,
0: ka.
1: Martes,
0: oo. Dapat nandito ka.
1: Oo, oh, dito pala ako kasi maganda pala yung ano namin, ang guest. So, yeah. Para sa ating mga parents na hanggang ngayon nagkaka-holiday pa rin ang kanilang mga anak. So, isamantalahin ninyo ang napakagandang panahon na ipasyal, igala ang ating mga ang mga bata. Oh, yeah. feel na talaga na ang ganda ng panahon. Sana siyempre, this is New Zealand. Malamig talaga. Maya-maya, biglang lalamig kahit napakaganda ng init pag pumalit yung hangin from the south. South Pole, talagang napaka-freezing point yun. So, maraming salamat ulit sa walang sawang pagsusubaybay dito sa aming programa. Ito si El Capitan.
0: At ako po ulit ang nag-iisang Diyosa La Quachera nagsasabing, always be kind, be happy, and God bless everybody. Bye! See you next week!
1: Maraming salamat! Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media o Tatahi, New Zealand.
2: Listen to past episodes on plains.org.nz. Please subscribe, rate, and review Kabayan Radio on Spotify and Apple Podcasts. Commenting really helps people find the show.
1: Subaybayan rin ang aming Facebook Live streaming.
2: And to keep up with what's happening in our community, just search for Kabayan Radio.
3: Plains Media.